0: Oh, but he got some of these to talk.
1: Ano ba yung kinibigat sa tao? Ano ba yung kinibigat sa nasi? Ano ba yung kinibigat sa tao? Ano ba yung kinibigat sa tinasi sa mga tao? Ano ba yung kinibigat sa tao? Ano ba yung kinibigat sa tao? Ano ba yung kinibigat sa tao? Ano ba yung kinibigat sa tao? Ano ba yung kinibigat sa tao? Ano ba yung kinibigat sa tao? Ano ba yung kinibigat sa tao? Ano ba yung kinibigat sa tao? Ano ba yung kinibigat sa tao? Ano ba yung kinibigat sa tao? Ano ba yung kinibigat sa tao? Ano ba yung kinibigat sa tao? Friends, is that safe? I'm going to try to get out of the family. So I'm going to sit in there and I'm going to put it
0: Dasu
1: na